0: I connect and I receive. The Lord has done it.
1: Papa, ma, me say nyame Israel.
0: I receive.
1: Or say last year by this time, oh God, remember me. Or the dia and the poma nearby. Oh, to me, you know, 5 minutes in po.
0: Mami, mami, hear him. Oh yes, me kai no. Hey, uni.
1: Osu ofri this side no ba.
0: Me kai na nisisi achia. Emma, me di mensabe kau. Usisi.
2: Misisi. Oha.
0: Se se utu mi nante.
2: Yesu adrom.
0: Nante na mi we. She adjonko kase yaya. Erwadi wobi su di crutches bi ba ha yam pomo no su nyeni di enim.
1: Amen.
0: Feji di ka ame kase e pa.
1: Amen. Papa ma mi so do nsa kan na ka che ne se. Ni di an wo nyi wa ha. Na ni erwadi chon ne se onko fie. Oko fie wo nyi dua ne ntu fie. Ano ano no. Mama se o kwaye sedia wo kaaye oduvie no ati medigidie beye ni asofo aka eje die ni muto ho ene ne se wo tumrika wo wani manumre
0: emugbu no operation bi amaso
1: bi amaso
0: so sankasi apa merode ne wonya wo die erwade obi bon nsamu ama adom wo sayare ni bi mra ne so. Can you stand? I connect and I receive. Talk to me.
1: Freedom.
0: The Lord has done it.
1: Oh Lord.
0: Remember me.
1: Papa ya mami jina osi nyami ya okesye pa.
0: Amen.
1: Osi awo baba bi ba ono ankasa awo akra. Na ne ba na ewo nkoko. Na one ne kunu aware for 3 almost 4 years ni. Papa e ba mma. Enti okọ nkoko ho e na okọ kache ne ba na se me ne papa bi ebo mpa ye. Ewo TV so na minim se adanse amete no. Sa oso bo mpae ni bia sa adanse ni bi ebeto so ne ba ne di o se eyo yo o sa asie se oni ebo mpae papa mpae ni mu e na maame ne ebe fa ye funu enti maame ne fa ye funu ne tam so e bo so menku no e wo so okwo wo no papa o dru hospitala doctor se abofra no ne call de no atetire ne kon enti mpae bo ankoso a maame ne betima afire ne nkwa abofra se betima afire ne nkwa e no frere ne maame e na maame dia yam sisia ne osu ekọ nkokọ anadwo no papa osi okọ ye no e no ka kire nurse ni ne se mesrawo mi wo papa bi a edru anadwo amene ne bo mpae mesrawo fa o TV ne to ho na menene ne mo mpae na menim se
0: e wo hospital
1: e wo hospital ho na menim se menene bo mpae wie a me ba ne ebewo papa e kama menka ba nurse ni ne atwe ye ana de TV ne to adom TV anti papa maame no ene abofra ne bo mpae sa papa ani te same wo ni se wo bra o ka amen e wo TV ne so a doctor ne so push ne ate ya se akọ abofra bi esu nge
0: nge shu sam kasi pa one ne bana wari 3 years awoma
1: me pa cha ne
0: ana ne obi kire maame se
1: maame akasa no ne ene bo
0: aha
1: na akọ nkọkọ kọ ka ti ene ba ni se
0: me ni so fi bi bompa ye
1: e ti
0: awọ na wonwo no
1: pa cho
0: join no na beti anyem
1: pa cho ani.

obeche na odi so unsa ka odi e se ye ka unsa be ka odi e se ye dan unsa be ka odi e se ye duane unsa be ka odi e se ye adwuma unsa be ka odi e se ye awo unsa be ka odi e se ye ayaresa onyame de odi e de be ma o isense nana pe onyankopon nam adom fm 106.3 fm so edin a eda radio isu nyamede faso edi aye bibi kese e wa brabo wa woka amene bia no ebe sa edi amao wa woka amene nyame betua woka edi amao wa woka amene nyame oye ochesu nyame ba wusa ka wo de wa woka amene ene anape wanu nyina besresresre ansa ade besa no na uba no wenya na yaresa ansa ade besa no na wenya wa yaresa ansa ade besa no na uku enya na yaresa ansa ade besa no na ne a wonti as ne nyame amonti as ye. Good morning, mama sewa. Me body ni sa hu ni sa na mama pe ni mu pa mama anape me mu wachin.

ne dia kwakoye e sika enye ne dia wo no de nsa bom se tu e ha dwene pa badi nyine mu no e ka ho ne ma ye ye din enso ha e ba wo so no duro ha enso ne bi wo ho a kese e ba so atim se wo hu ba bia wo famfa wa dia se ba wenum nyina e ma ye ye din e wa brabom so broni say sure. We don't grow up. And I said, we don't grow. Yenini, when things are easy, we grow when we face challenges. Because a dear be a ne, Saturno, a crumb, a cock, what passadi and a home, and two coanim. Sa wo san ya kwada bia ma nyo ma bia nka wo ye tete no kanya dia nka be san ye ne pepe so wadru ye na wo hwe ohaw ne amane bi akukru hwi ase ne nyo ma hodo bi a wa famu a se ne se wo nya that opportunity na enka be hwe nyo ma ye enu tina duru bre bia nkrofo ka se akwada di obi a ye bi da o pani no obi enye bi da enti se wan nyina dum pempenso bi a wo na nim nyo ma hodo bi a wa famu ene empempenso a wadru enu tina ne se sometimes me to TV, me hwe TV. Na me hwe nneoma bi. Na me tie radio ahoduo bi na nkrofo bi anyini no mo kan sem bia. Na me dwene ho a sometimes ya na me ntia se. Na mbusa se asema si we pa na kan sa se mu. Maybe you be disappointed.